Men, kuramane kospasan na mara yakin na nyake, ono wang kai dimini seminti awa nuwa kowa epi rumah katetai, yai ra katanwa tangan na rea tangira kina kuyan tei ngapung ngai yoke, tawa na muam katanwa tei akia irena tianire, na tawa na muinang kari me tawa na am katanwa tanda nukawaki. Aka ngai ra katanwa tayo, na koi mi kai ni peso akia makurin the custom office, the cobra mill, awa ipon nakon tebu ato namata. Kau ring ni kata nuwata tepu otak in nakawa au kau pai ni merawa pai yai tamakuri ana karawaki bukin karawakin taka isaki ibukin de UXO ke pai ni puaka narun de paura aki ana kona ni karikia taka nganga mentere patawa ena makuri yaki taka isaki in kakae ai iron the contract mende mill search nana compound the CA ke the competent authority office tamakuri. Ena waki nanon tebui me tawana ni mei, nakon tebui me ni mewa ni mei, wawa tanga wawi meo noua, mende ngapong ni karakua paran de makuri, ni bakantai. Ibukini meurim, awa kama busia kita buat nama tapa, kama iku awa kau ngakin rinna kontain de makuri, inanon po ngai kane. Kamdapa, awa ane meiron de probe manager. Aduh, orang kata nuatan dengan kawan dia.